0: tie nyame asem ne kura ti ne asi wo yona meneso no sa na ebesi sesi ano amen
1: amen nyame sha what di ba dwe asi obi ti bi sa soil dine we si nyame fi ose maton amakonfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o pepa biem no di abufu sho na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sa so baji so wa sa se be bubo ana sa se be nane bra mo woni ma wuso sister ni awuye nyina da kupe da kupo na waja ho da kupe na waka se gubo da kupe na utiem se urade jime na kechi ama so fu me pa cho mi bisa wa se kaka mi bisa se etie na wi o ye sho se hwe dan akesi ni ajapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosun o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa so fu
2: Papa, unyame em pewo seye.
1: O pewo seye.
2: Ema nema.
1: Debi.
2: Dabi. Bible si unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Yeah. Genesis chapter 1 verse 26. Mm-hmm. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia eyafektu osoro.
1: Yeah.
2: Inipa adie bia ube kubu bia emani nyawo se eyon. Adie bia ebeka ubia se uye nyame eyeba nkwa diya ekano. Enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu ntina adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempa kafo na sofo ne difo eje gukuru mu ese yenka ne ho asem ye ni adadanse yenka adwen sakransem eye fanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo o watema o wo I am sincere, Edema Nema. Enti on pewo seye enfa nema. Nemum abi bia ewa nebre.
1: Yeah.
2: Wasenka fuma itimi ensa. Wasi bi bia ewa nebre. Na unyamen so wadi ebre ena eye na diem. Enti sabre we eye bra unyame. E wasa I am sincere no. O wasa se ebre ne suwa. Esa fe wadi atemu eye ba. Sabre no ehumo bro ni wobi u. Sabre no onhwe eye ni babiu sabre no ni opese weye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bi a ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gano koto ano na wasanso agye ye ye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa nche se na wasa na humo bro no wo sa

Tempa FM 94.7. Ochini ni mpaiba imu odin. Eye numa bibi nwa sugusu wa uti. Ebrande bi adiechi ukwada. Ukwada bi adiechi yawada. Yawada bi adiechi fiada. 2 a.m. to 4 a.m. Mpaya ni yemi desa anwa. Ndase jinjamia. Nemi uwe fise mi bi phone lines na maono wa fre. Na su fachemi. Fachemi. Eto da, ode daku daku. Meba, ye deru adia siwe ya. Nema bi phone lines ni se fre. Ube fresa ama wankasa wabre. Ude kwa kuma tu yemu. Reverend Emmanuel J. Abidu. Enche biyana mi susu me sore. Kapo ni die. Die ye wadi pesi ebe numu anu nene ni unyoma de edino. E wadi penye ho. Na die ifre wadi ye yo tanfunu nwa pesen ka numu anu. Nanka chese yariye neji jao. E wadi mani insan honko. Ewe Yesu Kristo dimu. Yadi Matthew chapter 26.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me.